0: kun jawang hau tang.
1: Maki ko toko kainan bukis. Maki ko raho na wagi. Kilo walay. Nangyas ako yak merkyas ko maras ko pinailok ro pangas mo naki. Musaro siyak walay tuki ka bukis lako maras hel ro lako'y tunuh niya wila. Kaya sa mokit tuki ro yak ko merkyas ko laki lero hayak mo sa isinunaw sundo wagi. Kaya sa sinah mo ang asal ka